0: Nandito po ang ating kasama, ang tunay na host ng programang ito, si Miss Lady Lee. Miss Lady Lee, kumusta ka na? Magandang gabi sa'yo.
1: Hello, hello, hello. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Lady Lee, ang chismosa ng Calgary. So, okay, ang aking partner po ay kasulukuyan nasa Pinas. Ayan,
0: si pakikita na ba natin?
1: Si Ria Carlos ay kasulukuyan
0: nasa Pinas.
1: Yes. At ang akin namang boss ay kakagaling nasa Pinas. Tapos sila naman, ngayon naman nasa Pinas siya. Okay, sige.
0: Alright, so kausapin natin si ano, si Miss. Ayan na, si Miss.
2: Hello po, good evening. Magandang gabi dito ngayon sa Pilipinas. I'm actually right now sa Shore 2.
0: Kumusta ka na?
1: Nasaan ka sa Pinas?
2: Nandito. Hello, good evening po sa mga taga Calgary. Ako ngayon ay nandito sa MOA, malapit sa MOA sa Shore 2.
1: Ay, Mall of Asia, diyan ako nag-skating nung araw eh. Yeah. Okay, kamusta? So, kailan ang balik mo? Syempre sekreto, 'di ba? Surprise natin sila sa
2: balik ako ng July 2. Flight
1: ko. Oh, matagal. Matagal siya mawawala. Baka ma-miss ka nila. Mamiss nila ang ating mga topics.
2: Actually, nami-miss ko na yung Canada kasi dito sobrang init.
0: Kailan siya umalis ka?
2: Sobrang init. Tapos yung malaki na yung pinagbago eh. Kasi karamihan yung kultura. Like, kunwari, pag nasa mall ka, ba? Nasa mall ka, parang dikit-dikitan na yung kahit nabubunggo ka nila. Tapos kahit may pila, sumisingit sa pila. Unlike sa Calgary talaga na makikita mo yung discipline ng tao.
1: Yes. So, kung ikaw ba tatanungin eh, gusto mo ba bang bumalik dyan?
0: Siyempre, babalik pa siya. Ikaw naman, mga tanong mo naman. Okay, go ahead.
2: Siyempre, babalik pa.
1: Hindi,
2: for
1: kumbaga
2: vacation,
1: dyan sa Pinas. Kung
2: yes.
1: Babalik ka pa ba sa Pinas?
0: Ayun, yun naman pala eh.
2: Oh, pabalik pa naman. Pa-bakasyon, gano'n. Kasi hindi pa rin tayo nakakapag-adjust. Sobrang init. Sobrang, as in talagang, yung init talaga, masakit sa katawan.
0: Okay, so umpisa na natin yung ating pag-uusapan, Miss Lady Lee.
1: Yes. So,
0: ano ba ang tatanungin natin kay Miss Ria? Ria, ako muna pumalit sa'yo dito, ha? Late kasi itong kasama mo, kaya inunahan ko na, kanina pa. Okay, go ahead, madam.
1: Actually, kapag nagsisimula kami ng topic niya ni Ria, siya yung laging nakakaisip kung ano ba ang topic namin.
0: Ayun, okay.
1: So, hahayaan ko siyang mauna.
2: Ano ba ang topic natin ngayon? Toxic Filipino culture.
1: Ayun, okay. Yung topic namin ngayon.
2: Baka maraming matamaan eh.
0: Talagang tatamaan kung hindi ihilag, okay. Go ahead at pag-usapan natin ang ano culture ng
1: culture toxic culture na
0: toxic Pinoy. Culture. O sige, yes. Unahin natin. Ano yung unang-una? Sa akin lang ha. Ang sa akin lang ay ang pagsasalita ng English kahit kinakausap ng Tagalog. Ayun so 'yon.
1: Yeah, and
0: mukhang hindi ako naririnig ah. Okay. So unahin po natin 'yan. Ria, nakiririnig mo ba kami? Mukhang hindi kami naririnig.
2: Yes po, naririnig ko kayo.
0: Ayan, okay.
2: So, naririnig ko siya.
0: Okay, ang tanong natin, ang unang katanungan natin, ang toxic na kultura ng Pilipino. Yung kinakausap mo ng Ingles, kausap ka ng Ingles, pero Tagalog pero Ingles ang sinasagot sa'yo. Ano masasabi niyo doon? Ikaw,
1: yeah.
0: Lady?
1: Ano tawag dito?
0: Toxic nga raw sabi, di ba? Toxic culture ng mga Pinoy, okay.
1: Okay, yung tipong nag-i-English sa'yo tapos sa Tagalog mo. Parang, nakakainis ba doon? May mga iba dyan na hindi na doon sila marunong mag-Tagalog.
0: Wow, ayos.
1: Diba?
0: So, karapat-dapat ba yun? Karapat-dapat ba?
2: Oo, yan.
0: Oh, sige, Ria, anong masasabi mo doon?
2: In a way, parang pag kasi dito ha, napansin ko, kunwari nasa mall ka ha, pagka napa-English ka, ang tingin kasi sa'yo mula minsan ulo hanggang baba eh. So ikaw mag-a-adjust, magka-Tagalog ka ngayon. Pag nag-Tagalog ka, tapos mag-i-English sila, parang sabi ko, ano to, lokohan?
0: Naglo-lokohan ba
2: tayo? English ba talaga o Tagalog?
0: Yes, when it comes to Canada, kung nasa Canada,

0: Daka. 'Di ba? Ang kultura natin eh.
1: Yes.
0: English tayo, nagtatagalog kasi alam mo, pagka nakakita ka ng Pinoy na kausap mo, natutuwa ka, 'di ba? So gusto mong magtagalog ng magtagalog. Pero ang kausap naman sa iyo nung Pinoy ay English naman ng English. So anong well, sinabi mo na sa Pilipinas, 'di ba? Pero how about in Canada if we're talking about in foreign countries? So anong masasabi mo doon?
1: Sa foreign country, medyo nakaka-aray ba? Bakit? Parang inakausap kita ng Tagalog, baka pwedeng kausapin mo rin ako ng Tagalog kasi parehas naman tayong Pilipino, di ba? Kasi magigets mo naman kung ang isang Pilipino eh lumaki talaga sa Canada na hindi na marunong mag-Tagalog. The way yung slang nila eh, magkaiba na eh.
0: Okay. So ikaw lady, so
2: parang, wala para sa akin ang toxic culture ng mga Pinoy is yung crab mentality.
0: Ayun.
2: Yan para sa akin yan. Alam mo yung oo, and naka-experience ako niyan last week eh, pero pero syempre oo, yung tipong syempre umaangat ka na sa buhay mo tapos biglang gagawan ka ng storya, 'di ba? So crab mentality, 'di ba?
1: May madaming ganyan.
2: Oo.
1: Yung ano, yung parang hindi sila masaya na ikaw eh nag-grow.
2: Yes.
1: Parang na-outgrown yung play. Iniisip nila na, ay, nagbago na yan, gano'n. Hindi nila mag-gets na nagbago ka in a way kasi nagbago na yung paningin mo sa buhay eh. So kung pwede, samahan ka lang nila para sabay-sabay kayong umangat ba. Hindi yung hihilahin ka nila pababa kasi gusto nila na maging same as level pa rin kayo, di ba? Hindi pa rin nilang matanggap. Maraming yes. Ganun sa Pilipino.
2: Kumbaga parang, syempre,
1: they're not happy.
2: Habang ikaw ay nag-grow, kailangan mapili ka rin sa kaibigan. Tell me who your friends are. I will tell you who you are.
0: Ba, English na naman yan. English na naman. Well, mga kaibigan, kung nakikita nyo po, yung kausap namin ay nasa Pilipinas, yes, di ba? Nasaan daw siya?
2: Sa, teka lang, Mall of Asia, dyan ako nag-escape nung araw. Eh. Malapit siya sa Mall of Asia.
1: Dito ako kay ano, nag-stay ako ngayon kay Kuya Ronnie, yung ating isa ding DJ, si Kuya Roniel. So nandito ako ngayon sa condo niya, sa Shore 2.
0: Ayun.
2: Roniel Navarro?
0: Oo, may condo yan dun eh.
1: Yes. Kanyang condo, napaka tawag dito, homey ng kanyang condo. I can say na masasuggest ko talaga na magandang stay.
0: Ayan, dapat talaga, no?
2: Alam ko na, pagka nag-vacation ako sa Pinas, Ronnie on the call.
0: Roniel. So,
2: pag-beach na lang yun sa Ronnie.
1: Mall of Asia.
0: Naikot mo na ba yung Mall of Asia? Naikot mo na?
1: Yes, kuya, naikot ko na siya. Yun nga, yung mga tao dito, medyo bubungguin ka talaga, wala silang pakialam. Talagang gaganinin ka talaga nila. Pati sa pila.
0: Nakita mo ba yung napakalaking aquarium dyan?
1: Yes, kaya nakita ko yung malaking aquarium.
0: Senior ko yun eh. Senior ko. Senior ko yung picture na yun. Hindi pala picture, parang... Ang tawag doon, parang video siya na nandun siya sa loob nung ano, di ba? Ang laki-laki, no? Ang ganda-ganda, no?
1: Yes, sa bilog.
0: Bilog. Bilog na pahaba, di ba? Pataas. Ang taas, yes.
1: Bilog na pataas.
0: Tatanong natin
1: kaya... Maganda siya. Actually, maganda.
0: Tanong natin kay Roniel kung siya nagpagawa noon, di ba?
1: Alam mo, nandito rin siya sa Pilipinas, eh.
0: Ah, ganun ba? Nandiyan din siya. All right. So, bago kami magpatuloy mga kaibigan ay papakita muna natin yung isa sa ating mga sponsors, lady. Pakibasa na lang.
2: Yes.
0: Ito. Yan.
2: Oo,
0: ang ating
2: so,
0: Radiant.
2: So, ang Eternal Beauty po ay meron silang bagong product ngayon at kung gusto ninyo na maiayos ang inyong pagmumukha, yes. Ayan lang po ang kanyang, may bago silang, bago silang machine ngayon. So, nakakapag-reduce to ng acne treatment, and then, mga melasma, ganyan. So, dapat kasi siya ang guest po natin today, pero na-busy po siya. And, nire-request po ni Eternal Beauty Barbara na ipagdasal po natin ang kanyang one of her employees, so kaya po siya wala ngayon kasi

0: siya po ang pumalit as a staff kasi nagkulang ang kanyang staff. And then she is requesting na ipagdasal po natin si Emir Jerome. And he's having a brain aneurysm and brain and heart emergency surgery. Ayan. So we pray for you, Emir Jerome.
1: Yes, we pray for you for get well soon.
0: Yes,
1: get
0: for your fast recovery.
1: For your fast recovery. Oh.
0: Okay, yun lang po.
1: Right. So yan po ay Radiant from Eternal Beauty, isa sa ating mga sponsors. So, okay. So balik tayo sa Pilipinas. Si Ria Mandat Carlos. And we're proud, di ba? Tayo mga Pilipino ay nakakapunta sa Pilipinas at nagiging ano pa rin, nagiging true Filipino citizen. Kaya ngayon, pinag-usapan natin ay ang mga toxic ng, anong ulit yon?
0: Toxic Filipino culture.
1: Ayun,
0: toxic. Yung Tagalog, yung mga mapalastangang mga ugali ninyo.
1: anong tawag doon?
2: Malapastangan.
1: Okay. So mga kaibigan, kung gusto niyo pong tumawag sa amin, 403-717-1947. Parang yun lang yata ang telepono ngayon dito. 403-717-1947. Kasi 1947 tayo, di ba? 947 yes. FM. So, 1947. Yun po ang huli. At meron din tayong bagong palaro. Bukas. Bukas Friday, ano? Meron po tayong papremyo sa ating Mystery Sound Contest. Abangan nyo po yan. Bukas po yan, 6:30. At may guest tayo, si Lila Ahir, yung ating tinatawag na ex-minister of culture, si Lila Ahir. So again, balikan natin, si Miss Ria Mandap Carlos.
0: Yes. So ay, tanong ako sa Ria.
1: Yeah, tanong natin mo.
0: Bakit yun ang topic natin for today? Ano bang hugot mo dyan sa Pinas?
2: di ba? Napag-usapan natin before ako umuwi, paano ba, pag-uwi ka, kailangan ba may pasalubong ka ba sa mga tao na sasalubong sa'yo, sa mga kaibigan mo ba, sa mga kamag-anak mo ba, tapos kailangan ba na gumastos ka na ng malaking pera pagka magpapakasyon ka?
0: So, kung syempre nasa Pinas ka dyan ngayon, marami nagsasabi sa'yo na pasalubong naman pag-uwi, di ba? Alam mo naman, culture na yan ng Pinas na pagka merong nasa ibang bansa, so kailangan may tsokolate pag-uwi ka, di ba? Pero hindi nila alam na milyarde ang ginagastos natin dito.
2: So may mga ganong parinig na, birthday ni ganyan. Baka
1: parang
2: naman,
1: masama loob
2: diba?
1: Mo, lady. Parang masama loob niya. I-explain niya kung paano... dealer din daw ang ginagastos dito. Parang galit ka nung sinabi mo, hindi naman.
0: Hindi naman, nag-explain lang ako. Kasi ibang bansa ako, di ba ako na humugot, no? Kahit nasa ibang bansa ako, Diyos ko, syempre may mga anak din ako pinapalamon sa Pinas, di ba?
2: yun nga, di ba?
1: Ay, go ahead.
2: Pag kasi nasa Canada ka, dollars ang pera mo, di ba? So pagka dollars ang pera mo, ang expenses mo dollars din.
0: Yes.
2: So there are some people na expecting pagka umuwi ka ng Pilipinas, meron ka mga pasalubong like chocolate, sabon, or mga ibang regalo like kasi birthday ni ganon. Tapos expected mo pa yung kunwari may mga reunion, 'di ba? Pagka may mga reunion, minsan nag-iingi sila ng tulong sa mga nasa ibang bansa . 'Di ba? Like high school reunion, college reunion. So they're expecting na yung mga nasa ibang bansa, they can give like donation or charity. Pero to the point na of course, yung mga nasa ibang bansa hindi makaka-uwi. Or kung makaka-uwi man sila, syempre dagdag din sa mga budget nila, 'di ba?
0: Yes. Kaya minsan kailangan sinisikreto muna yung pag-uwi, 'di ba?
2: Oh, tsaka ang daming Pilipino tuloy na takot umuwi. Kasi doon nga sa kultura na pagka umuwi ka, kailangan may feeling rich ka.
0: Yes, tapos kapag umuwi ka, masasabi pa sa'yo, ba't di ka naman nagsabi na umuwi ka pala? Close tayo, Char.
2: Ayoko to. Tapos pagka nagkayaan, meron mga iba na pagka nagkayaan kayong kumain sa labas, hindi nila yung na-expect na ikaw yung mag-treat .
0: Yes.
2: Pero kultura talaga ng Pilipino ha, pagka umuwi ka, tapos nagkayaan kayong lumabas, expecting nila na ikaw ang magbabayad sa gastos.

0: stress, kaya dapat hilihim din na.
1: Tapos kaya nga yung mag-sleep mo, diba?
0: Ang dami mo bumod dyan, sige, ilabas mo lang.
1: Kaya di ba may mga ganoon? Tapos, iniisip nila, syempre yung days mo, allotted lang, kunwari, bakasyon mo is 30 days lang or 2 weeks. Yung 2 weeks mo na yun, bago ka pa umuwi na Pilipinas, nakaplanado na, di ba? Planado na yan. May schedule ka na dyan. So, hindi mo lahat makikita lahat ng tao na gusto kang makita.
0: Yes.
1: Tapos, minsan kasi yung mga utang-utang, di ba? Pag nag-utang sila, pag inuutang mo, minsan galit pa.
0: Yes, correct. Buti tapos na ako dyan sa mga utang-utang na yan.
2: Hindi, based doon sa mga gastusin na nakukuha natin dyan, mahal ba ang pagkain or mahal ba yung mga gamit or mga materials na nabibili dyan? Kumpara sa... kumpara sa sinasabi ni Lady Lee na gastos daw dollar, pero kung i-convert mo sa peso, di ba?
0: O
2: sa peso, ano masasabi mo?
0: Ay, pabati daw pala si Ate Barbie. Hello po, Ate Barbie! Okay, continue.
1: Pagka kinonvert mo siya sa dollars, mura naman siya. As in, masasabi mo na, kaya mamimili ka, no? Pag dito kasi, dahil tinignan ko sa mga mall, sinecheck ko yung value, conversion. Merong mga value na branded, hindi ko nasasabihin, baka pagdagitan tayo. Merong mga brand na pagkakinumpara mo siya, mas murang bilhin dito sa Pilipinas.
0: Mm-mm.
1: Mas mahal dyan sa Canada. Conversion. Meron din mga food na mura dito, kaya lang kasi yung portion ng food nila maliliit. Unlike sa Canada, malalaki yung portion. So magkaiba talaga sila ng...
0: Pero ano bang mas mahal? Pagkain or damit?
1: Sa damit, mas mura dito. Pero yung quality, yun ang ay iba.
0: Mm-hmm. Yes, correct. So, pagdating sa mga ugali ng mga Pinoy, parehas pa rin ba nung araw o mas grabe na ang mga ugali nila?
1: Ngayon, sa napapansin ko ha, parang ano sila ngayon eh. Ngayon, medyo nakikita ko, medyo merong mga nakaangat-angat na ng mga naka-aircon. Mga panahon na wala pong mga naka-aircon, di ba? Tapos, meron pa rin mga, yung pagkagising mo, nakatambay na. Parang napaka-easy lang ng life sa kanila.
0: Anong oras na ba dyan sa Pinas?
1: Ngayon ay 8:30 a.m.
0: 8:30
1: marami pa rin mga
0: So how do you start your day? How do you start your day?
1: How do I start my day? Mainit, sobrang sobaling ko. So yung pagkagising mo, parang masasabi mo na ay na-miss ko na yung Canada, ganun. Kahit kasama ko yung mga anak ko ah. Kaya sa akin ngayon yung 4 kids ko eh. So kahit na sa akin sila.
0: Yeah. Sige, go.
1: Ano yun ba?
0: Continue. So, sorry na nawala ako. So, ba ang topic natin is toxic culture. Ano bang na-experience mo dyan nung paglapag mo?
1: Yung mga nag-iingi ng pasalubong.
0: Oh, agad-agad. Oo, kasi di ba galing kang Canada, tapos bigla silang naghanap, tapos magtatampo pa sila kapag hindi ka nakapagpadala. Oo, pag wala ka na ibigay
1: sa airport pa lang ha. Pero pa lang sa airport pa lang yung mga porter nag-iingi na agad dyan.
0: Ay, oo, yung mga nagtutulong sa'yo magbuhat.
1: Oo, nag-iingi na agad dyan na baka po pwedeng pang ano lang, pang soft drinks lang, yung mga ganun-ganun sila. So, kailangan yung mga Pilipino na kasama natin na uuwi, meron silang dalang Philippine money on the spot on their pocket. Kasi baka makapagbigay sila dollars. Kasi ang $20 sa atin, di ba? Pag kinonvert mo dito, malaki-laki na yun.
0: Yeah, oo.
1: Kaya advice ka nila sa mga Pilipino na uuwi na nasa ibang bansa, magdala sila kahit Philippine money sa pocket nila. Kahit magkano lang. Kasi mahirap na. Tapos pagka kung

0: ng mga credit card ng international.
1: Kaya dapat talaga. O alam nyo na, kaya yung
0: tinatanong nila. Tinatanong nila kung anong card ba to. So pagdududahan nila yung card mo, anong card ba to? San bansa ba to? Pag malalaking kunwari, malalaking establishment, inaalaw nila yung mga international credit card sa atin. Pero pagka medyo small lang, hindi nila ma-recognize sa terminal machine nila yung credit card or ATM card mo. Tapos at the same time, yung magugulat ka din kasi merong mga card, di ba dyan, tatap mo lang, no? Sila, kukunin nila mismo yung ATM card mo magpapasok. So parang sabi ko, ano?
1: Parang nakakatakot naman yun. Parang syempre trust issues, di ba?
0: Oo, kukunin nila yung credit card mo or ATM card mo, sila yung magpapasok. Tapos sasabihin sa'yo, oh, ma'am, pin po. Tapos sa likod mo, may taong nakatingin, di ba? So parang sabi ko, ay, pwede bang cash nila?
1: Yun ang mga isa sa mga Filipino or toxic culture, di ba? Toxic culture mo ba masasabi yun?
0: Parang yung trust issue nga.
1: Nasaan na ba yung boss?
0: Hindi ko alam kung nag-iingat ba sila.
1: Sabi niya mag-washroom siya, tayo niya mag-washroom.
2: Ayan, kami nagbabalik mga kaibigan. Maraming salamat sa iyo, Ria. At kahit nasa Pilipinas ka, you tried to makita at magkaroon ng show dito sa ating Magandang Gabi Calgary. Kasi ang pangalan nito, Magandang Gabi Calgary with Hot Nights Ria, Hot Nights Ladies, Ria and Lady.
1: Pero
2: wag diba?
1: Ka na Hot Nights na siya dyan kasi nga mainit daw. So yan, na Hot Nights na siya.
2: Nainitan siya.
0: Mainit.
2: So yung nasagot na ba yung yung tanong ko? Nasagot mo ba yung tanong ko na pagka yung pagkain or yung mga bibilin mo pagka kinonvert mo sa dollar ay mas maliit pa? 'Di ba? Mas mura sila diyan pagka, yeah. 'Di ba? Malaki ang mura nila, 'di ba?
0: Mas mura sila dito. Meron ding mas mahal, depende sa brand.
2: Ganun
0: depende
2: ba?
0: Depende sa mga brand items.
2: 'Yon, okay.
0: Merong mga brand na merong brand kunwari from na mabibili mo lang sa Mexico or sa Germany, tapos meron silang product dito. So dito mura compare kung pinapaship mo sila sa Canada. Example, yung mga product na from Japan, merong dito na sa mga malls, mas mura siya compare kung nasa Canada ka na mga binibenta nila yung mga products.
2: Ayun.
0: So, depende din sa brand. Sa food naman, mura ang food nila compare sa atin, pero yung portion ng food, yun yung maninibago ka na ay, ito na pala yun. Parang ang liit niya for the portion.
2: Pero alam mo, maganda yung wifi nyo dyan. Kitang-kita. Kitang-kita at maliwanag na maliwanag. So, kasi kanina, di ba, nag-iisip tayo, baka mamaya hindi natin masyadong marinig si Ria dahil nasa Pilipinas nga. So far, maganda yung reception namin dito para sa'yo. At kumusta naman ang reception namin para sa'yo? Nakikita mo ba kami?
0: Ang gaganda nyo ngayon.
2: Maganda ako, ha? Okay. Teka muna. Yung toxic na, ano ulit? Filipino
1: toxic
2: culture?
1: Toxic Filipino culture.
2: Yun. So, ano naman masasabi natin? Hindi, ito si Lady. Tatanungin ko rin. Ano naman masasabi natin doon sa mga taong yung hindi sila bumibili, hindi nila sinusuportahan yung mga Filipino establishments. Isa bang toxic culture,
1: yes.
2: Filipino culture yon?
1: Yes, ang tawag doon ay manggagamit.
0: Yes, toxic.
2: Diba? Manggagamit.
0: Yung sinusuportahan.
1: Manggagamit na.
2: Hindi tinatangkilik. Ang ibig ko lang sabihin, hindi nila masyadong tinatangkilik. Hindi nila tinatangkilik. Ano masasabi natin?
1: Ang masasabi mo dyan, magagaling lang maningil ng mga pang-sponsor tapos wala rin. Charot.
2: Okay. Si Ria. Ria, ano masasabi mo dyan? Yung mga Pilipino na, alam mo na, yung mga Pilipino

0: na hindi tumatangkilik para sa yung Philippine establishment din.
1: Nakakalungkot lang isipin kasi yung ibang malalaking kumpanya kaya yeah. nilang suportahan eh. Pero ikaw na may pangarap para sa mga anak mo at sa mahal mo sa buhay kaya ka nagtatayo ng negosyo, hindi ka nilang masuportahan.
0: At saka para pero si Filipino community kayo, din.
2: Pero pinapatawag ko naman kayo ng wala kayo sa grand yeah. opening ko.
0: Diba? Diba para sa Filipino community rin yun?
1: Yes, oo, oh, kasi pagka siyempre ang isang katulad natin na naghahanap ng buhay na nagtayo ng negosyo, di ba?
0: Oh.
1: Pagka meron na tayong malaki na yung income, of course, magbibigay ka din sa Filipino community.
0: Of course.
1: So paano tayo magbibigay sa Filipino community kung yung mga kapwa natin Filipino, eh hindi tayo sinusuportahan.
0: Yes.
1: Pero ang ganito, pag kailangan ka nila, kilala ka nila. Pag hindi ka na nila kailangan,
0: okay.
1: So maraming ganun.
0: Okay, lady, ikaw, masasabi mo?
2: Basta hindi ako
0: lang. Huwag mo sabihin mang gagamit. Basta yung ano lang, oh, aside from that, sige.
2: Based on my experience, basta hindi ako nagtatampo na malaki sa grad opening ko.
0: Wow, ako wala ako dun eh. Hindi, ba, nasa Pilipinas. Ano pa?
2: Ah, hindi. Yung, syempre yung mga ganun, wala akong masabi, speechless na lang po.
0: Alright, okay.
2: I have a question. May question po si Neni De Jesus.
0: Ayan, may question
2: wait
0: pala
2: lang,
0: eh.
2: May question pala, pati hindi siya lumalabas dito.
0: Hindi, yeah. dito. Nasaan na ba?
2: Pinakababa, ayun.
0: Ayun, okay.
2: I have a question. Nasaan na?
0: Basahin mo.
2: Show.
0: And then, okay, so, kung gusto niyo pong mag-ask ng question, ano ha, punta lang po kayo sa aming, ano, Radio Pinoy Calgary, Pinoy TV Calgary, TikTok, Radio Pinoy TV, at saka ano, ayun na oh,
2: ito,
0: you didn't tell me.
2: Ito, I have a question.
0: Ay, sorry. Si ano pala, si Travis pala yun. Si Travis pala yun, okay. Ito na yung question natin.
2: Yeah. I have a question for Miss Ria.
1: Of creating the nurse that is.
2: Oh, sige.
1: What was your favorite, ano? I have a question for Miss Ria. What was your favorite part of creating?
0: What was your favorite part of creating...
2: Ano ba itong Nurse the Dead muna? Ano ba
0: Nurse
2: ito?
0: Nurse the Dead, okay. Pili ko na yan eh.
1: English yun na. Jesus. Okay, sige. English ako doon.
2: Kaya nga sa kaputulo.
1: So, yung favorite... yung favorite part
0: since,
1: sa...
0: Yeah, since we're talking about the Filipino culture, bigla ka mag-i-English. Pero okay lang, nasa Canada kami. Ikaw, nasa Pilipinas ka. Ang nagtatanong ay...
2: Nasa Canada rin.
0: Okay, go ahead.
1: Okay. Thank you for your for your question, Miss Nene De Jesus. Yung favorite part ko dun sa creating Nurse the Dead is... Ito kasi is binuo namin... Hindi lang to para sa amin eh. It's about all the Filipino culture na minsan lang maipalabas na merong Filipino na gumawa ng isang series or movie na maipapalabas sa Hollywood. So it's a Hollywood series na kinuha. Ang gusto ko dito is yung love and support namin sa isa't isa as in yung pagod, hirap na nabuo namin para kaming isang family. So wala sa amin yung ikaw yung director, ikaw yung ganyan, ikaw yung ganun. So hindi umiral sa amin yung ikaw yung head, sila yung mababa. Parang same position lang kami every step of the way. So tulungan talaga. Tapos ngayon na nasa Pilipinas kami, yung mga head, nandito sila working para maipromote yung Nurse the Dead. Tapos yung mga nasa LA naman, they are keep on praying for us naman. So yung unity, love and support, yun yung pinakamaganda na nabuo.
0: Ayun, okay, very good answer, maraming salamat. And if you have more questions, mga kaibigan, you can just call us or you can comment, di ba?
2: Yes, mag-comment okay. po tayo sa Facebook namin. Ang Facebook po ay Radyo Pinoy 94.7 FM. At sa mga nakikinig po na nasa TV, na nasa Facebook po, makinig po kayo sa 94.7 FM. Yan, kung may mga questions po kayo, kung meron kayong mga katanungan, kung ano pa ba mga toxic trait na mga Pinoy.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? Yung mga toxic trait na mga Pinoy, ayan yung mga Pilipino, ayan yung mga yan yung mga pag-uwi ka ng Pinas, kailangan may pasalubong ka. Eh, hindi kasi nasuportahan.
1: Kasi ang daming Pilipino

0: natapon umuwi.
1: Mm-mm. Diba?
0: Actually, madali lang umuwi kung gusto nyo umuwi. Kasi ang magkano lang ang ticket, sabi mo na ang ticket is 1,000 plus, diba? Tapos kung talagang gusto-gusto mong umuwi, pwede naman eh, kakayanin naman eh. Huwag mo na lang isipin muna yung mga excess baggage mo na kailangan ito yung suot mo, kailangan ito yung dalin mo, kailangan pumunta ka dito, kailangan pumunta ka dun. So kung ano lang talaga yung importante sa buhay na gagawin mo. Kasi once in a lifetime lang naman to eh. So life is short. Kung gusto mong umuwi, umuwi ka.
1: Yes.
0: Magkaroon ka ng parang peace sa sarili mo. Huwag mong isipin yung iisipin ng ibang tao sa'yo. Ang isipin mo yung ikaw. You know.
2: Yeah, tama. Tama yun. Okay. So, basahin muna natin yung mga nanonood sa atin, Miss Lady D.
1: Nanonood po sa atin si Mama Olet. Hello, yeah. One Manila Lady and Ria. Ayan.
2: Ayan. Ayos. Nakasama natin. Ha? Yes. Okay. At saka ito naman. Ito. Ito, hindi ano.
1: Ito, aking nakalag- mommy.
2: Ayan.
1: Smiley face ang aking mother.
2: Ah, smiley face pala yun. Hindi ko ma... Ayan, smiley ayan. Face. Ano yung sabihin ng smiley face? Natutuwa sa'yo.
1: Yes, oo.
2: Oh, siyempre, anak eh, no?
1: Correct.
2: Ito naman.
1: And then, meron po tayo 52 live viewers. Pero kasi ngayon, nasa 56 na yun.
2: Ayan, 56 na. Nagbabago, siyempre.
1: Ang sabi pala ni G. Divina, hello, good evening.
2: Welcome back, One Manila to Calgary.
1: Yes, ikaw pala.
2: Welcome back.
1: Ikaw pala, kakabalik mo ng galing Pinas, di ba?
2: Yes, umabol nga ako dito eh.
0: Oo nga, pala po yan.
2: Yeah.
0: Kamusta ang Pilipinas?
2: Mabuti naman. Kung ano nararamdaman mo, yun ang nararamdaman mo. Alright, so ito naman. Hello.
1: Yan, sabi ni June San Lazaro. San Lorenzo. Ayan, sorry naman, lagi niya sasabi na ano ba yung ano? 'Di ba merong si Saint Lorenzo ba 'yun?
2: San Lorenzo Ruiz.
1: Ayan, pabati daw si Ate Barbie. Yes, ang kanyang mabutihing asawa. Tama ba?
2: Si Barbie, sino ba si Barbie?
1: Si Barbie, asawa ni June San Lazaro. Hindi yung Barbie, ito, hindi.
2: Ay, iba.
1: Pangalan din ng
2: maraming
1: asawa niya,
2: maraming Barbie, no?
1: Yes.
2: Okay, ito naman.
1: Ito naman, sabi naman ni Travis Sherwood, yun din sabi. Huwag kita dito mag-awe, lang yan.
2: Hello, okay. Travis Sherwood. How are you doing, my friend? Okay, ito naman.
1: And then, ito naman, sabi ni G. Divina, hello, good evening. Yan.
2: Alright, so balik tayo sa ating... talakayan tungkol sa toxic Filipino culture.
1: Yes, oo, ang toxic. Ano pa ba mga toxic Filipino culture?
2: So, nakakailan na tayo? May tatlo na ba tayong toxic Filipino culture?
1: Ano pa ba? Merong una,
2: yung
1: diba?
2: Sa language, yung nagsasalita. Yes. Pangalawa, ano yung sa...
1: Pag-uwi ka. Pangatlo, yung hindi ka susuportahan. Pang-apat, ano ba ang pang-apat?
2: Go ahead, Ria.
0: Siraan system ba?
1: Ay, ano siraan. Na?
0: Yung ba yun?
1: Yung siraan.
2: Toxic, oh.
0: Siraan system.
1: Siraan yung gagawa ka ng story, sisirahin ka, ganun. Diba?
2: Oo, oh, ngayon. Kung meron kang... Kung halimbawa, nag-ano ka, umaangat ka sa buhay, siyempre, may mga ano diyan, may mga bumabato, di ba? May mga bumabato. So, isang toxic, isang ano yun?
0: That's
2: isang,
0: normal.
2: Hindi, yung crab mentality, di ba sinabi
0: isang
2: mo na kanina?
0: Isang toxic pero normal.
2: Ano daw,
0: parang normal culture.
1: Oo.
2: Normal yung ano? Normal yung...
0: Parang normal na lang yun. Ibang kaya, parang normal siya. Napag ka umaangat ka, meron ka mga basher.
1: Yes. Kaya nga sabi nila, parang when you have yun. Haters, it means you're doing good.
2: Bakit naman? Ba't nagkaganon?
1: Mm-hmm. Kasi siyempre may haters ka, so marami naiingit sa'yo. Ba't sila naiingit sa'yo? Kasi you're doing good, di ba?
2: Ah, oo nga. No? Tama.
1: So, kumbaga parang sa kanila, kaya sila naiinis sa'yo kasi they know na you're doing better. You're doing good.
2: Mm-hmm.
1: Diba?
2: Kasi hindi ka naman pwedeng...
0: Lalo sila naiinis sa'yo pagka hindi mo sila pinapansin, di ba?
1: Oo, correct. Di ba? Hanggang sa dumating na point na... Oo. Na-experience
2: ko. Tanong mo. Na-experience mo. Si Ria, tanong natin kung na-experience niya yun. Ria, na-experience mo ba yun?
0: Ano yun?
2: Are you with us? You're not with us? Yung ano, yung umaangat ka sa buhay tapos binabato ka, kumbaga sa puno na namupong, na punong-puno ng bunga, merong talagang babato. Ikaw ba'y nabato na?
0: Ay, oo, kuya. Ang daming minsan, basher mo sila. Ang daming, kasi minsan feeling nila,

0: and delivers on May 31st, 2026 at 2:30 p.m. at the Winsport Event Center. Admission is free. For inquiries, call 1-888-976-2249. Be part of this incredible journey of faith. Scan to register. See you there.
1: CarQuest and Ann Reyes proudly present the PBA Moto Club Rebates Edition. Join us on August 23rd for an unforgettable night featuring Philippine basketball stars like Jerwin Gacko, Paul Artadi, Ryan Arana, JC Intal, James Yap, Rico Meyerhofer, JJ Helterbrand, and PJ Simon. Don't miss your chance to see these amazing athletes in action. For tickets and sponsorships, call 403-805-1394. Come one, come all. Let's night to remember.
2: Nagbabalik po tayo si Lady Lee ng 94.7 FM. Gusto ko lang pong i-advertise sa June 13, 2026, Commonwealth Clash presents TED Fiesta. So, meron tayong boxing-boxing dito. Kalaban nito ay si Juan Meza versus Kent Polines.
3: Kent Polines, yan po ang Pilipino, mga kaibigan. Kaibigan natin yan, kaibigan natin. Okay, good.
2: Oo, so pagka gusto niyo po ng ticket, wala kasing contact dito.
3: Yeah.
2: Okay, so for you to avail the ticket, pupunta lang po sa Ticketmaster. So gaganapin po to sa Winsport Center, Calgary.
3: Okay, uh-oh. Para sa lahat naman ng nanay, ito.
2: So para naman po sa mga mami-mami, katulad namin ni Ria. Uh-oh. So sa darating po na May 16, Sabado pa ang May 16? Oo, Sabado, May 16. So, meron tayong pa-event sa Canmore, Lake Louise, Emerald Lake. Ito po ay Mother's Club, A Day in the Rockies, The Green Apron. So, ito yung mga, meron tong parang field trip.
3: Yes, so saan pupunta?
2: So, pumunta po tayo ngayon, pumunta lang po sa, ito, pupunta to sa Canmore, Lake Louise, Emerald Lake. So, 120 per guest. So, limit of 50 seats lang po yan.
3: Alright. Okay, balik tayo kay Miss Ria Carlos. At pinag-uusapan natin ang toxic Filipino culture. So, Ria, sa mga nakikita mo, yes. let's say lang ha, hindi ko alam kung ano ba dapat ang pag-usapan natin? Yung nasa Pilipinas o yung nandito?
2: Yung nandyan sa Pilipinas.
3: Nasa Pilipinas. Okay. Yung nasa Pilipinas. Kasi meron dyan na ang kanilang mga bahay-bahay, di ba? Ang kanilang mga bahay ay maraming foreign objects or maraming foreign na display. At sa Pilipinas, yes. Siyempre, ang sa atin lang naman, 'di ba ang gusto natin yung mga parang kapis, 'di ba? Kapis, yes. Gusto mo 'yan, 'di ba? At saka yung pa
2: kapis.
3: Kapis. Hindi mo alam ang kapis? Mm-hmm. Ikaw, Ria, alam ba yung kapis?
4: Yung parang shell.
3: Yon, ikaw naman, no? Bakit bata pa 'to eh? Bata pa 'to, walang alam
4: from
3: pa 'to
4: the,
3: eh. Okay, anyway, yung mga
4: kapis.
3: Oh. Yung mga rattan, alam mo yung rattan? Yung iupuan, oh. Nakahoy. Rattan yun.
4: Rattan yung kahoy. Yung mga kahoy-kahoy.
3: Okay. So, paano natin...
2: Ang lalalim naman ng mga Pinoy.
3: Anong masasabi natin doon, Ria, doon sa mga bahay na punong-puno ng mga objects ng ano?
2: Ng mga bahay kubo, ganon?
3: Hindi bahay kubo. Kaya nga, foreigner ang ano eh, ang parang team sa... ng bahay nila.
4: Parang ano po eh, parang ang daming anik-anik dun sa mga bahay nila. Parang display.
3: Yes.
4: Parang ang hirap din.
2: Ganda mo ng bahay ni Ronyel Jang?
3: O tapos.
4: Ano nga, parang, di ba pagpasok mo sa bahay, tapos ang dami, yung mata mo medyo malikot kasi ang daming nakikita.
3: Ayun, tama.
4: Ang daming parang... Parang yung kung ano yung nandun sa loob ng bahay nila, yun yung parang personality nila na pinapakilala nila sa sarili nila. Parang more on house person. Unlike sa Canada kasi, sa atin, pagpasok mo sa bahay, simple lang eh. Ganun, walang masyadong maraming anik-anik sa bahay.
3: Ayun, okay.
4: Importante. Dito ano eh,

0: Ang daming mga kung ano-ano naka-display, mga... Parang yung mga nabibili sa Shopee ba? Parang yung nabibili sa Shopee.
1: Parang nabibili, ha?
0: Tapos,
1: okay.
0: Tapos, yung parang everyday, merong mga Shopee po, mga ganon, mga TikTok po from Shopee po. Napaka-easy access na mamili.
1: Oh, speaking of TikTok, nasa TikTok din tayo. Kaya, TikTok live
2: nasa,
1: tayo,
2: nasa
1: ha?
2: TikTok okay. Din po. Nasa TikTok live din po ang Radyo Pinoy 94.7.
1: Nasa TikTok, yes. www.fm94.7. Yes, www.fm947.com, nasa Pinoy TV YouTube channel.
2: Lahat
1: at
2: na.
1: Facebook. Yeah, lahat. Yes, lahat ng format.
2: Na. Lahat na ng social media, pati Friendster soon.
1: Just yeah. Okay. Alright, yeah. So, pakibang.
0: Gusto ko palang mag-thank you sa ano, Kuya, bago ko makalimutan. Gusto ko mag-thank you dun sa mga, ano, sa mga client pa din namin na kahit nandito ako sa Pilipinas, ay kinokontak pa rin ako para mag-book sa ating car medic. So, dahil hindi nila ako makakalimutan sa office ngayon, kinokontak nila is 403-708-7063. Pero pag hindi nila makontak, dinidirect pa rin nila sa akin Facebook page or Facebook personal, yeah, Facebook personal. Minsan,
2: hindi lang
0: ako makasipin.
2: Pasensya
0: na po.
2: Yes. So, yun ang tinatawag na hindi toxic Filipino culture.
1: Yeah, okay. Ayos, ayos.
2: So, syempre, batiin ko rin ang aking pinakamamahal na negosyo. Yan. So, kahit po summertime, pwede pa rin po tayong mag-ice skating. So, batiin ko lang po ang aking mga estudyante. Hello, hello, hello from Coach Lee. And soon, imbitahan ko ang mga estudyante ko dito para sabihin naman nila kung ano experience nila kay Coach Lee.
1: Dapat! Oh,
2: yes,
1: oo. Dapat.
2: Imbitahan ko po ang aking mga estudyante very, very soon.
0: Just so, ano, nagpapasalamat din ako sa ano, mga nagpapalingis sa akin.
2: Yes.
0: Diba?
2: Oo, ngayon pala.
0: Kasi kahit pa paano mo. Nagpapalingis. So, yun, naglilingis. Maraming salamat.
2: Nagpapalingis. Yeah, so, yun po ang mga negosyo ni Ria.
1: Okay, so isang mabilis na para sa ating Red Tag Days.
2: So Red Tag Days po, 0% down and no payments for 6 months. Cashback up to $10,000. Ito po ay ang Alex Tylaran ng Toyota. Tama ba? Toyota South Point. Yeah. Yan. So kontakin lang po siya sa 403-567-8888. Yan. Called Pinoy Connection. South Point Toyota, Alex Tylaran.
1: Alright, maraming salamat. So, Madam, Ria, go ahead. Tapos na tayo.
0: Yes po.
1: Go ahead, paalam ka na.
0: I-shoutout ko lang po yung mga kasama ko. Sila Wesley Villarica, Mark Lavella, Marvin Aritianco, and Mari from Abisado.
1: Okay.
2: Yes. Shoutout, ayun lang po. Okay guys, so magkita-kita po tayo muli sa linggo naman na 11 a.m. to 1 p.m. sa Radyo Pinoy 94.7 at pati naman po bukas, meron din po ulit kami tomorrow na 6 to 7 p.m.
1: Yes, magandang gabi, Calgary. Ito po si JM, as in one, Manila. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog at huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy!
2: Mabuhay! God bless everybody. Alam ko, di ba?
0: Bye.
3: The time is 7 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.